0: manager ako. Di ba naman ba nakakapani e kung managa ko ay.
1: At ang yakit kahini na tara kaya malaki de dobre van meri.
2: Abzaro, hamo ba hajin ma, hamo zaro, hamo breva vite.